0: Miloia wino ka to skata kwa o teo si si psa ka hekane kwa mene no te aia a chumusta gua kwa o. Ia wune kisapo ki ta gogo Willow Cree Health Services. Aia ktaba amtuni lehta mako magua is ni peko maia ka mi tawano e ka pagasimu nano e kuawi sti apistawasak. Apistawasak gogo moda kostamok. Muda ki kustomog na piga ay kiskidih takwa o tansi istas tasi pagandik. Ah po ito gimi na tihtma na kamsawas nga kaskihtan. Nga giwi chesun ti tihtmog mga gaya. Ito pakat siyo. So yung kusumi no ti ito ito kong tapu ito man naman gamitoy dihta ko no magani piko mga wisi June, July, mistahi pagasa muna no. Mga gaya, Willow Cree Health, OT Beardy, Sogamasis, Cree Nation, ino ti kiskisumi gui guaw. Kois kukapi, kois nagati dihta magumita ya. Awas sa guman ni pikap na kami gisti. Kawadan nagas sa wasis, kada piyagos kas umita ya. Kasi pigin as titi na bath tabah po. Agachi mina pagasa mo idaga ni kapo swimming pool or a lake. Kawadan nagas sa wasis ta piyagot te gota. Tuni chigi takaya ta wasis ko takista ya chigi. Nagat that's what a tis pata ingis bin kapasin ni gisti. Nguha matita tipu ichapu. Wihta mo igmina. Mula nam kita tagi piya ko mito yung nepeke na pool or saga higa ni kis mo lao yung tahayado wa tagi kita pa migo check mo check kita ko mano sa yung kanipi kaya ba chacha mo yun minaga kaya chacha mo sa ko awak Willow Cree Health Services 306-467-4402 agachi OTC pahigi willowcreehealth.com
1: Ah, kau mena piago paskupi semucih cepeg. Tos sabs kau gigam ta sab back to betos. Di mana kamu cegah kuma? Apis togus sana kuma. Kaci sapi gahigi cek. Kani mihit to cek. Kami it su cek. Iguas cek nihio waskau un mecefi nama mana kapik sube. Kakiun yang kita mucih kita. Iguat Métis Nation Saskatchewan iwi sangui guau. Tato mucih kita itu tato nak skatui. Kispen kia apis kau tiks kihtin. Apak sih sagi cakah hoy piwat semune. Back to bet. Tosh.ca
0: Sinatsu ida, tapas na higiwi na hitugima no ti inihpima ko tigi. Mackenzie Art Gallery, utigos ka nakasas tigi. Miigwatsu ko hegota.